0: Lord Doc, one guy down Benny Clark, make a masha my government school.
1: Nina, you,
0: Mount Nomlo, eh, he come while Lenny Kai, be your he da. Say Pion on a Beckamo,
1: yeah.
0: Yes, he bam.
1: Oh, my God,
0: Motesi,
1: Motesi,
0: Makeno, Mount Nomlo, a guamumon on a war gaku.
1: That's right.
0: Keno, Coca, O Yahiku. Oke no ko ya pe ngan blono ne demo ke o he no ya ebe hi lo mo pale ne wo oga ka mo bo mode ka mo ni che ona ne masu he no ya mo ko pale ngan blono
1: ni
0: ne
1: yo
0: su le jo na mo ni che o na ne ne tututu ne ngan no ya ngan le jo ne ga ko ne mi hu ma ma baye he si ne ma wo mo tu no ji ke o ba hu mo bawo hesi
1: mo bawo
0: nene ma uno mlo ma demo no ye no
1: amen
0: ka o ye no ne ma hihamu
1: okay
0: eja ka yesu enye de e tuli o meke nene no fe no ne ma denyo nyepe
1: nyepe
0: lo ka o ba ma uno mlo no mo wo hesi ba mi
1: okay
0: ko ne no fe no ne ma demo o ye no
1: pepe
0: ni ko me hu ka o ba ka he mene wa ya nyelu o
1: okay
0: ojo mi ji hi o nge ka lejo
1: lejo ni
0: ka o bu o da si o ke kle o tu e ke ne ba e ba all night se ma uno mlo de le ke e ya wo si
1: mo wo mattress no wo si o
0: mo wo mattress no wo
1: oh my goodness
0: lo nge hesi bablo nyami o e butu e ne peja pika break and loose
1: yeah
0: alo no ko sole mi gidi gidi ko se nge si wo wo mi o ke ne tesi o ina ka ka asu air condition ko nge eno
1: yeah
0: ma wu mumo mi ne e ya chu e heni
1: oh
0: problem ne nge ke jeje ha baba o ne ena enya chaba ke guja ma blo chom yo mi o ena oda se muwa
1: no mono engeyi mono mu mo je fe
0: efe no jepo
1: no basu ashama because
0: no basu ashama government school
1: ke je moturo ke ya o
0: manye ke moturo ke ya
1: o manye no maya o so le
0: mo jepo no ba
1: ya o manye
0: o ba hisinga ma uno mlo hemi
1: that's right
0: ke nge fie mi o fie o
1: mo ye
0: ko ni mo ho hile ye mo la mo hile ye
1: okay
0: ko nge le ye o draw me ko ma jemi
1: okay
0: ne ma ba slam
1: amen
0: ne ja ma draw me o ke chake mi nwa ma ba wa la si
1: lo mo mu o hu
0: mo mu o hu
1: mo mu o hu
0: mo bo mo de ka mu hu
1: o
0: ba no ja ka no ko ne pe ne mo hu nge to ebu ino
1: yeah ne ne
0: no ko sika na ke pe lo ko ji mo hu nge to ebu
1: ni ne yo
0: lo mo bo mo de ka mu hu sika ma ba no
1: that's right
0: ko ni horse yo no ko hu ma butu e ne le hu e ma hia na ni
1: oh my goodness
0: le hu e ma ba na cha
1: mo ne jo mo me le zi
0: mo
1: ne jo mo lala ko ke wale no ko wale no ko
0: wale no ko
1: eh
0: Walk, Yesu, Baya.
1: Oh, my goodness.

0: Jesus na sem no nso no amma ne se ebe pesa me ka kire wo se me ni wo di for na brother Jacob asma be wa me to make a son e bro be be by na po yin a titi gu se sa ba to asem no so amma sa ase roba se ogwama no kasa
1: amen
0: amen
1: amen
0: e mu nya den enna di fo adoso akonfo adoso mema wa ye ya adoso enna se ye tro akonfo bible akonfo atumi akonya quotation bia me ama so wo moka
1: okay
0: eh ye quotation bia awo
1: first john
0: chapter 4
1: wow
0: mama verse 1 akonfo atumi anya sa quotation
1: amen
0: Amen. Akwamfo anya sa kwotechi ntumi dia kukuduro eka.
1: Wow.
0: Mama o se dan ya.
1: Papa Yohane nguma edi kan 89 chichemu ba ko.
0: Aha.
1: Adofu. Munye ahonhom nyina ni.
0: Munje akwamfo nyina ni. Nye batakali nyina na ye. Na me na me ye na naso mesia. Enti e bia ka se ba kwakwamfo bi nchai. Na me me de katahwe. Hey, me dia me mama ni so ahu hu se bani ade wo me ho. Then some moon sorry. Na mu hu se nana kantinka bolonka. Ya bu ko TV so da bu ko he. E di ko te shi ra ya go Yesu di bae
1: no. Na mu
0: munye hu hu nyire ni. Na wo bu sorry.
1: Na
0: mu hu di free ya go for.
1: So free o nyango kwa na.
0: A confuse ko tu ko te shi se ma mo nje a confuse nyire e fi se ba te kere ya doso. Na wo bu sorry da be hu confuse a. Be si aye de a shi. A be ka si e fa. Bo se ka si e be ready. Entienne. Baby, I will be ano. I'm and chia watu. Sida waso. And yakeke kahun biya wa ye.
1: Yes.
0: And nininti.
1: Nininti.
0: Yeah.
1: The voice.
0: Ababa wa. I'm funny. 50 Ghana. Nanka prime bi woni trim for sesika no on smanko ewrade kwan so
1: yes sir
0: enda no pay
1: yes
0: if you say di enyame nam prophet Isaac ofo so nji maso aye no
1: edoso
0: na mami ama weni
1: yakopon di fo
0: akane tete nyomo no
1: yes sir
0: aye de all parts a bon to me,
1: yes, sir.
0: Mashunsun, son,
1: yes, sir.
0: My main show back. Doctor Muson, so
2: okay,
0: ain't he because of Patu?
2: That's you.
0: They were for now, can't